0: Ôi, con voi đó, con voi đó. Ta có bên này con voi. Con chung bè, con lông bè. Hãy mặt ta là. Cô ta cứ nói với ông bác chú bình ngã rùa mặt nó. Ta hiểu ta kì, ta hiểu ta vã nã ngã. Ta hiểu ta bác chú voi voi hết ta có tổn này. Hai te kai kai fau i te kupi whakakite. I te ara whakamua ma te iwi Māori. E taku wariki nui. E whakamā na Wātsuana. Te anai ngā tua. Rukitia te haurā o te iwi Māori. Rukitia te mana matukake o te iwi Māori. Rukitia te tino rangatiratanga o te iwi Māori. Kia au, kia mau, kia ita. Tipi nuku, tipi rangi, tipi haha. Ka tipi te wai, ka ara te wai, he wai ora. Ka ura tanga tātai, me whakamihi e te mana whenua uta. Ka ura tanga tāuta, me whakamihi e ngā tani whātai. E te mana uta, otai, tēnei te whakamihi a koutou. Koutou i whakapeto ngoi kia tūwai te kaupapa. Koutou i whakari te kaupapa, kia rūwai te mahi a te tangata. Koutou i whai whakaaro ki te iwi Māori. E whai atami rāna ki te whakatūtū i te puahu. Ki te whakamoe rāna i te patu. Koroe moe, koroe pakaru mai ana i te upoko Māori. He te mana whenua, tēnā koutou. Hei ngā ka pāte matau! Tēnā koutou, kata! Kei ngā ka pakura aui o te matu! Hea kaha, hea toa! Kei te whataharangi o te mate! Kei te atamira o te mate! Kwa noho ki runga i a koe! Ngā ika nui o te tau kwa hori! Nau mai rā e te wairua matea ki runga i te iwi! Nau mai rā e te wairua mārama. Nau mai, hoki wairua mai rā e ka rawhatarangi. Ka rongo anō hoki koe te wai atā tō tūpuna. Hāre nora!
1: Wairā

kita toi na ofici ki to na golai kita to kita toi ano ho mai nai to mai te lagi ko ga ti lagi ni ko ga ti bukka ga ko ga pa pa ka o nga ta u ba tu mai fara no tu mai mau ma to tau ga na kita na ya to kai ya tau na ga mo ana tau na ga ta ga ta tau ru ki tai ka ra mai Ke taku maunga hera kapua, tō mai ana te rangi a mo kapua, he manu taupua ko tau nei e. Kei ora kere ke kopani ngā tai e whakau mana ki uta, tū mai te ao, heo, ko maunga oe. Karanga mai a te rai a mo kapereiru a ki a tainui, oe ke tau tau mai, oe ke tātara moa, oe ke mairanga. Reira, ko Whitiraya, ko Rangitui, ko Tipi Mama, e whakaake mihi ana ki te rohe kāinga, i tō kuai a matawaka i one hera. Kua ki mai nei ki te whaita hokatini puau kuia, ko Rauwa Mā, na rātou nei, i tō naha o tātou tini maunga, holoma owa, whangama ana, whangaroto, E te ti, e te tā, e ti tā mā, kia ora rā. Koutou mea, koutou tāo, ko ia koko huwari ngai te tui. Tēnā, noho mai, pāna ina mai ki tā te tira nei, e rukpi mai ana. Tōku.

0: Warotene huaketo. Ekauru nai tetangata. Boko butuwa tetangawe chai.
1: Boko butuwa tetangawe chai.